ojumo ire ojumo ayo lo ma wa laaro toni e ka ma dupe lowo olorun oba o wi pe a tu jiri imole aye ojo toni leni ojo keta ninu osu keje odun 2026 ka ma dupe lowo olorun oba wi pe o seun oluwa o se oluwa o se oluwa o se nitori anu re oduro titi laila alhamdulillah he fun ori ofe ati anu ta rigba lati ri ojo tuni e ka aro sa e ka aro ma e ka aro eyin ore ni bi gbogbo ti e ti n gbo ikoni alalubarika radio 101.3.5 FM Eka Radio Nigeria ti ipinle Eko eleyi ta fi si deto e mo wi pe ohun gbogbo ta ba n se ni ile ise wa nbi bayi kawa na ki a tun ma gbadura be ni tori pe kini ka fi adura bere ka fa adura bere eleyi na ni yo mu wa mu awon eto to je eto oro Olorun wa ati adura bi ago marun ba tin koja iseju medogun a lo dara po mo eto Jesus word oro Olorun ni won pe bi ago marun abo ba tin lu turning points eleyi ti a ma n lanfani lati da pade lati ba won pade ni ojojumo yen lati enu awon iwonse Olorun wa a o ti le ba won pade loni eleyi ta fi side eto laaro oni na ni orin oyela lati enu seyi Michael oyela won ni je ka dide ile ti mo ko ti e ti ko di gba tan ba so fun wa wi pe le ti mo ka to dide elomi bayi ohun asun wa to ni ni o mo asun bi won ba ti ji o wa dide pelu pe o tu set alarm gan alarm adundundundundundu a tu si ma yi lo ma yi bo e ja dide e dide le ojumo ti mo ise jare ise e won ni en to ba nsise o didodo ko ni owo lowo emi wa gbaladura wi pe ise wa o ni dise e lagboro lo gbogbo ohun ta ba dawo le gbogbo ohun ta ba nse oja ta ba ta oko wo wa bayi olorun a ti bo ma fi alubarika si ni ewa je ka dide e ba wa se njade lo laaro tuni ka ma gbadura ka fi ona wa ka fi le olorun ba lowo ke olorun ba ko ma pa alo ati abo wa mo o ayo ta fi kuro le na ni ka fi dele o won o ni fi aso wa tele oko wa le o lagbara olorun baba se ngba na mo mo wi pe olorun ba oba laanu akuku gbo agbo wa be ori ofe ti a o tu fi ri ju ojo oni ti a tun ma fi ri opo jimo lorile epe olorun oba afuwa ata o gbogbo anu ni a ma ra jejeun gbogbo wa onise owo onise osu patapata lagba olorun oba he a ma wa pelu wa a oni se lasan lekan si ojumo ire ojumo ayo lo mo gbogbo wa ni gbogbo ti e tin gbo wa tomodi atagbalagba e ka kiri bi ti e tin gbo wa adupe pupo wi pe e nteti si wa amo lore e mo wa gbaladura wi pe okun ife te ni si wa ti e fi ngbo ile ise wa koni ja o be ni mo tu wa nfi asiko yi so fun wa wi pe eyin ti e ba ni oja ti e nta ti e ni ohun ti e nse ti o je wi pe e fe je pe aye mo npa e ipolowo oja

Nikon ni wan bi nje ti gbo pe kini awon iroyin eleyi ti o nsele kaakiri agbaye nile yi ati ni oke okun na ni a o lanfani lati ma ju fun yin loko kan ejeje bo se njade atele to tin jade ti e ti gbo pa a ma je ke gbo pa atele te wo pe a se be ni abi be ko eyin e fokan bale ori eto nje ti gbo le ti ma gbo e kun rere awon iroyin na atemi ati olukun mi adura mo mi balogun ajo ma se ajo ma se ajo ma ka ti o ma fi dun na ni oya eje yin yeba nisin ki a lo deswaju lati je gbadun orin se yi mike ko to di pe awon woli wa awon iranse olohun wa awon na ma ba wa tesiwaju ninu oro olohun lekan si eniola bosede saliu loruko mi.

le de oyinbo te de yoruba ninu awon iwe iroyin ojojuma ile wa ile ise alara agba yida 103.5 fm radio 1 ko ile go latago meva idaji se ago meje aro ni gbogbo ojo monday si ojo friday.

ti gan atupale awon iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo ka ni wa ti leto ko lo ti n gbo wa gbogbo oja ti e ba polowo lori eto wa

0: si ranbe ije ti gba leto inje e ti gba e o na ni eto ni koni radio 1103.5 fm e ka radio nigeria ti ipinle eko e ka ro sa e ka ro ma e ka re eyan re ni ojojumo lati ojo aje monday si ojo friday na la ma mu eto inje ti gba wa si eti gba yin ni ede yoruba ni o ni bi ta ti ma mu awon iroyin to nlo kaakiri agbaye wa si eti gba yin lati awon iwe iroyin ti ijoba fontelu na ni ati mu awon ile to je pe e ti ngbo won ni won pe o ki se won ni won pe leleyi bo se ri gan bo se sele gan na le se ma gbo ni ikoni wa nbi e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyan re eni ola abosede omo saliu loruko mi
1: lode ati weta gba ni peju woli ile teru to mo ni peju wegun labala atuti de na nu lori eto wa eto yin inje ti gbo e ri pe ni jejo ni je dogun ohun temi nikan le gbo loni ojo jimo ba pe eyan ba sese ri lori iwe latori iwe e ti mo wi pe
0: ki lo ma fi mo
1: jagere dada ise bi awon ohun ti a to je pe ise ti dun
0: ara ti gba yagi yagi
1: ise ti dun ohun ele
0: omo to ba sise dede o di dodo ko lasiko ibadun isimi ti mo lo leyin pe mo tun simi mo tun lo je igba azin in fact igbadun yen o azin o mu okan mi tutu
1: awon ara alegun o beere pe ile wa ba wa mu bo
0: abi kile yin gan jeku kile jeku ki tun ba towo yi
1: ebi won lo so pe igbadun
0: e mo ti je gbadun o da mo je gbadun se ki gbadun yen tun ma continue ni e tanu aye mi
1: e kaabo
0: e sanu yen ti oni baba
1: e kaabo senu se
0: e se o ekule o eku be se dile mu eku be se gbugbu e bo se da gbugbu e na la n gbo ba se wa nle na ni a monitor te pe ise takun takun le se ise o se o se olukun mi
1: le ewe yarale e ka ro dibi gogo te ti gbo wa laaro ye ka bo sori eto ije ti gbo ti sa tun pale ninu wero yojojumo le wa e jajo wa nkan fidile ka fidile nkan e ka wo bi te fe gbedile o ko ma je wi pe ti to nsu embe embe
0: bo si je ori ibusun na le si wa to je wi pe akoko ise yin eti tu e le relax e ti pe wa e ma e ti pe wa e ma awon lolufe wa ni to ti ni ewe bani soro wa lowo boya won
1: ni Vanguard iwe iroyin The Nation iwe iroyin Nigerian Tribune bakan na ni iwe iroyin The Matrix o wa ni waju wa laaro igbogbo iroyin to wa nbe na la mo gbon yebe fun yen mo wa gbagbe ri pe a lo ka ka kiri ni pelu bo se je wi pe ngbati eto ba nlo bi kunkun do awon iroyin re idaraya eleyi to je wi pe bo se nlanfani ati mo nlo iyun ninu idije ife eya agbaye todun 2026 a gbeyin tan a ja yin tan yin debe tan yan yan lapa ati be sugbe je abere lati nu awon iwe iroyin lolokun ojo ka awon iroyin to je yo ninu awon iwe iroyin yi na le ba lanfani lati mo gbe ti si ta wo si mo gbenu si fun ta jo mo se kini ta jo mo fa mu susu ta si mo gba je gbadun e lokokan ejejoya eja te waju
0: o ya iroyin akoko mi laaro toni leyin ta ti kira wa ta ti kira wa daada ekule o ki ti wa ma fi asiko yi ki wa wi pe aku bojo ojo se wi aku asiko yi ni agbara olorun ba gbogbo ohun ti a n gba ladura bi pe ki olorun ba ko se fun wa na ni olorun yo fi idahun si eleyi pelu bi ojo ojo se wi oni bi asiko yi se wi na lo mu mi fe ka iroyin eleyi ki fi se okele akobu mi ti o gbodo ra won be inu re iroyin punch ni o ajo to mojuto isele pajawiri ni ipinle Eko yen Lagos State Emergency Management Agency la sema won ti fidi e mule pe ko si ohun to jo o wi pe ajo na ti n gbe igbese lati pese awon nkan iranwo fun awon olugbe ipinle ohun to padanu dukiya won ninu isele omi yale ati agbaraya shop ile to waye ni ipinle ohun o ni ko ti si oro lori e rara bo ti wo ko mo o ninu oro re nigba to nse iforo wero pelu awon oniroyin ni ori ero ibanisoro eni to je agbeniso ajo la sema iya fola bi olawale o so pe awon o ti ri ase gba wi pe ka won se be o gbogbo oro ti e n gbo aeso oro ni o oro yi njade latari abewo eleyi ti ajo nema ati la sema ti won se sawon adugbo eleyi ti omi sose fun lati se akosile ose labi ti isele omi yale na ti o se ati lati woye ohun ti awon eniyan na ti won nilo ni o awon adugbo ti oro kan na ni won ka sile ni won ko sile ninu iwe iroyin yi e won ni lara awon na ni alimoso ikeja kosofe ati Lagos Island bakan na awon ibomin ti won tun ko ti won se akosile re na ni Okeira Oworonsoki Gbagada Ijumagbo Avenue ati Jankara won ni o ti ma he won ni pe awon o ti ma se kankan o won ni ijoba o ti pa lase fun awon bi pe ka won ma fun awon ti omi yi isele omi yi ti o sose fun ti o sise labi fun won ni awon o ti gbase won ni bo ti le je pe o ti wa ninu adehun ninu plan won bi pe won ma compensate won ni sugbon ijoba o ti fun awon ni go ahead gege bi asa won loyinbo won ni gbogbo eleyi ti e ri awon pe awon lo kaakiri yen ti awon lo si ile si ojule kan si ojule keji won ni awon ogbowo dani o mi se pa awon gbe apo owo dani won ni
1: ma to lowo
0: eh eh won ni
1: ti ran ni e fun
0: awon won lawon ogbowo dani e ko ki se pe won gbe bullion van dani to wo ko sibe
1: eh anje ni
0: eh eh sugbon won ni pe ke ma binu wi pe awon ma compensate yin
1: sugbon ke
0: sugbon ko ti ya e won ni awon o ti ri nkan kan gba be ni awon o fun enikeni ni nkan kan won ni ayewo la won se be na ya wa n ba won ti omi yi ti o sose fun a n ba won kedun a o ni so nkan ni wa nu a o ni so mo nu lagbara olorun oba inu iroyin punch ni eleyi wa laaro yi
1: o da eja te waju ninu iwe iroyin daily post eleyi to jade laaro yi ni o ibe ni ijoba ipinle Eko o na ni won tin fidi e mule ipeto kokoko bayi na la ran fa di ti o ba ba si wa nse kini ta ba nsoro ya se ki ka tenu mo ni pelu bi joba ipinle ko se fidi e mule wi pe ko ni si aye fun iwa ipa abi iwa kan eleyi to ku die ka to bi ka mo dun koko mo ni iwa awon mo elegbe okukun asilo ogun abi egbogi oloro kan iyun lawon ile eko giga ilu eko to je ti ijoba apapo jake jado ipinle Eko bakan na ni won ro awon obi atala won alagbato to fi ma awon oluko pelu awon akeko gbogbo pelu atawon ti oro kan jake jado ipinle Eko lati ri daju wi pe won sise takuntakun ki won ri wi pe gbogbo aye eleyi to wa fun ikeko ohun na ni won sise le lori won si ri wi pe awon akeko won keko bo ti cho ati bo ti ye o ijoba ipinle Eko so eleyi di mimo ni bi eto kan eleyi ti won se agbekale re lati to wa fun ikeko ohun na ni won sise le lori won si ri wi pe awon akeko won keko bo ti cho ati bo ti ye o ijoba ipinle Eko so eleyi di mimo ni bi eto kan eleyi ti won se agbekale re lati owo ajo kan eleyi to ja wi pe o se amojuto eto eko ni ekujo eko ni apa titi eko alakobere ati ti secondary ni o ajo ohun ti won pe ni Ministry of Basic and Secondary Education pelu ajosepo eka eleyi to moto mojuto gbigbe gbogi oloro ati awon iwa ipa mi ni ipinle Eko pelu eka eleyi to mojuto awon odo ati idagbasoke awujo iyun Federal Ministry of Youth and Social Development won fi die mule ni pe awon meteta yi ohun na ni won pawopo ti won si ri daju wi pe eto yi je agbekale won gbekale nitori awon akeko gbogbo eleyi to je wi pe gbogbo afojusun won lowo yi ohun na ni ba se ri nkan fa ta mo ri nkan mu ta si mo wu wa eleyi to ku die ka to sawon akegbe wa won leleyi ko ni saaye fun bo ti wu ko mo ntori na won ro awon to je akeko atawon obi to fi ma awon oluko gbogbo ki won mu sese tori wi pe kini eni ti owo baba wi pe o wu iwa ipa laarin awon akeko yi won ni o ti lo ko ti mo ni o tori wi pe kini ijoba ipinle Eko won ni faaye gba igba ku gba rara bo ti wu ko mo igba ye gbadun awon akeko to fi mo gbogbo lugbe ipinle Eko o na ni won lo je ijoba logun nitori na o na ni won si se kini ni won bere si ni mo gbe ni igbese o won wa ro awon to je oluko lati je o ki won joye oju la lakan fi sori ki won si ri daju wi pe gbogbo n to ba sele patapata o na ni won fi n tu awon alase leti o bakan na ni won ni ki won mo gba awon akeko yi ni moran ki won mo daabobo won ki won si ri daju wi pe gbogbo n to ye ki won mo patapata o ni ki won mo o won ni o ye ki won o je ki won mo wi pe ka mo dukoko mora eni

0: kini oshu kejo lo ehun ni ohun ti fi ofin de okada loju popo jake jado ibile ohun o eni to wa je alaga ijoba ibile na dokita gift wolu lo so ile idi mimo o ninu atejade to fi sita nilu Port Harcourt lana o ni ase yi wa lara igbese ijoba ibile na lati so oku eto abole ati lati ri daju pe gbogbo nkan lo bo ti ye ni ijoba ibile na nipa mimu adiku ba ijamba gbogbo gba loju popo ati lati ri daju pe ijagere lilo bibo oko o wa o wolu ni ni gbogbo igba bayi won ni oro ki se lori alabawon awon lokada un o tori egan la won fi gbe igbese yi fun abo emi ati dukiya awon ara ilu lati ojo kini osu kejo odun yi lo wayi o ijoba ibile ohun won ti wa ni ase na yo bebe si ni mule lati August 1 odun yi lo niwe royin Vanguard le o ti ri ekunrere kala aro yi
1: o da ba ti se nte waju ninu iwe royin Daily Post laaro yi ni nje ti gbo o
0: kini
1: won ti fi die mule lagbon eto abo afi keledu akomo sanu
0: ba mi o
1: ti se lawon agbebon o ni won mo tu sose buku kan won ni ose buku yi o na lo je wi pe bi an ba nka meni meji meta won ni o ti sise laabi kan eleyi to je wi pe o mile titi ni ilu kan ti won pe ni talu je ni ijoba ibile Budinga ni ipinle Sokoto ni o won ni wi pe won gbe mi chief imamu kan oyun ni ilu na o to si je wi pe atohun atawon meji mi o na ni won gbe mi won won ni sele ohun na lo se kin lo waye iyun ni nkan bi ago merin role to si je wi pe wakati meji gbako na ni awon agbebo awon karaba ni yi ni won fi sose laabi won o won ni ibi ose buku ohun o na ni won ti se kini ni won ti gbe mi chief imam ilu ohun to si je pe atawon meji mi eleyi to je wi pe won o ti da won mo bo ti wu ko mo won ni eni ti o je olori ilu ohun nigbati o n ba awon akoroyin soro o fi die mule bi pe looto bayi o na ni sele na sele won ni wakati meji gbako na la awon agbebo ohun ni won fi sose na to si je wi pe ko si enikeni tabi gbogbo ya gbofiro abi omo ologun kankan to da won lowo ko bo ti wu omo ninu oro ti e eni ti o je alukoro ileise olopa ni yun ni ipinle Sokoto DSP Ahmadu Rufai o fi die mule o ni se ri nigba ti o ni ohun gege bi enikan lo soro eleyi nigba to n ba won akoro isoro lori ero bani soro ni o ni ohun o ti ri nkan kan gbo nipa isele ohun bi o ti wu ko mo gege bi n to so na nu lasiko ti royin yi to n jade eyan ibi ti royin ohun ti o pari si na nu sugbon bi gbogbo e ba se n lo won ni pe won je ka mo tori pe iroyin ohun n te waju si ni iwe royin Daily Post lo fi die mule to si te jade ni yajo yajo laaro yi
0: eje ka die ka ikede ati ipolowo oja ka je awon ise yi to wa ni waju wa npada bo e ma gbagbe bi pe abala agbeyewo wa bi akoko ba ti to ero ibanisoro ti e o ma pe si e o lanfani lati pe wole bi akoko ba to lati da si awon iroyin leyi ti aka eleyi ti e ba fe so si nibe atawon ile ti atushi ma ka bi akoko na ba to sugbon eyin ti e fi atejise sowo e le ma fi atejise yin sowo si WhatsApp so we 0704 700 3341 0704 700 3341 ambo.
2: Are you ready to be inspired this weekend? Tune in to Go Get It Live, the radio show that celebrates great minds, big dreams, and unstoppable achievers. Join us live on air as we host trailblazers, innovators, and go-getters who have excelled in their chosen careers, sharing their journeys, challenges, and secrets to success. It's not just talk. It's a movement of inspiration. Call in. Ask your questions, share your story, and get fired up to reach your own goals. Day Friday's time, 1:30 p.m. Radio 1, 103.5 FM. Your station for inspiration. Because when great minds meet, magic happens. Go get alive. Dare. Dream. Do. Want to be part? Call Kingwe on 0803-6868-295 or John on 0802-7355-649.

0: bo pada nje ti gbon tesi waju lati ko ni radio 1103.5 fm e ka radio nigeria ti ipinle eko fun eyin ti e se nye sibe ti e se ngbo wa radio 1 lo npe bi e ka radio nigeria e o ti ipinle eko a wa ni 1a adekunle fajuyiwe gra ikeja ni ipinle eko e fun ikede ati ipolowo oja yin eyin sa kan si wa e sa ti ngbo bo se ndun ondun kola kola kola ko ko ko ko oki oki leti oya ja tesiwaju nje ti gbo lagbon etu eko na ni mo ti fe mu eleyi ninu ibe iroyin punch ni o ijoba apapo orileede yi ti sise oloju erongba re lati wogile ka kini wiwo fun awon agunbaniro wa ti won si nu ilu awon baba won to si je bi pe won ni adire ni won yo ma wo bayi o lati sin ri ilu won ni won ni wo kaki mo eni to je minister fun awon idagbasoke awon odo orileede yi yen Ayodele Olawale oun lo fidi emule pe eleyi wa lara awon igbese eleyi to nlo lowo oni igbese yi oni o waye lati ri daju wi pe won ni a se amulo awon ohun to je wi pe a n pese ni orileede wa ati lati ri daju pe a n fi agbon yi a fi n da si ilosiwaju oro aje wa o so oro yi ni ori eto kan ni kan ni amohun maworan kan ni o oni orileede wa loni e won ni pe won ni orileede Nigeria won ni o ni awon ohun ti a n pese lorisirisi to je wi pe a n se amulo e won ni dipo ki a ma gbe ti wa laruge won ni ti tawon ilu mi tawon orileede mi won ni ohun la gbe laruge won ni so ye ko ri be won ni orileede yi won ni awa la ni adire won ni orileede wa Nigeria yi awa la nse won ni bi lo tin se to ti je pe won tun ko lo fun awon ilu mi to je pe ati won ba ri ni ara wa bayi o tun ma nfi ewa kun ewa wa ni won ni fun idi eyi orileede Nigeria lo ni adire orileede wa la tin se won ni ipinle Ogun ati ipinle Kwara ni o to si je wi pe o pe wa pupo lati ma ara awon ohun ti a n pese fun ra wa won ni to wi pe kini ki lo siwaju ki o le wa ni gbogbo ona e ku gaga iroyin eleyi inu iwe iroyin punch le o ti ri ka laaro yi
1: o da inje ti gbo
0: pe kini
1: iroyin eleyi na ni iroyin agbaye o to ti je wi pe bi won ti se n fidi e mule ninu iwe iroyin the nation to jade laaro yi orin o won fidi e mule wi pe awon orileede meje ototo kan ohun na lo je wi pe won o sere rara o ta ba n soro nipa pe iwole ijade yu si ole orileede ko wa awon o won ni won ti so okun a n gbawe irinna a n gbawe ta fi mo wole jade ni orileede won won ni won ti so le dandan ni ke si se tori nkan mi nitori kini nitori awon to je wi pe won kundun ati mo rari wo orileede to je wi pe won ni niwe lowo ni won ni eleyi to si je wi pe o ti mu eto abo iyun lawon orileede ohun ni gege bi iwoye won won lo ti mu re yin ni o nitori ide eyi o na ni won fi sagbekale awon ofin kan eleyi to je wi pe o ni agbara ti o ni fi saaye fun wi pe eni kokan wole kokan won wa ara mu ko di pe ko ni we won ko ti e ni saaye ati wole rara bo ti wu ko mo ni sugba awon to je wi pe won je ajafeto omo niyan o na ni won ti n woye lori irufe iwa ye leyi ti awon orileede yi ti won wu ati igbese ti won gbe o pelu won se fidi e mule wi pe ipe ni jagba o na ni yo je fun iwa ijomo niyan ni o to si je wi pe ni orileede ko wa awon ko ni je ki okowo ko sare dada awon orileede wo nloro kan e je amu ni okokan ijeji lara awon orileede ohun o ni orileede South Africa orileede Pakistan won ni awon na se kini won ni won wa nnu won o bakan na ni orileede eleyi to je wi pe oda won ni lara awon orileede ohun ohun na lo je wi pe awon orileede ti won daju so won ni orileede South Africa o je kan nnu won o tori wi pe kini orileede South Africa ohun na ni orileede to je wi pe won ni awon gangan ohun na lo je wi pe awon gan na ni won tun so kun iwole ijade won be ti se gbawe won ni won so le dandan ni awon ibere ti won o ti e mo bi yin gan won ni awon ibere ohun to je wi pe mo pe iru jam question wo wa leleyi won lara awon orileede mi ohun na ni orileede Pakistan orileede Iran orileede America nbe nu won orileede Germany orileede ti United Kingdom nbe nu won Dominican Republic kenya omo yo South Africa nbe nbe awon mejeje nanu se ri awon orilede yi o na lo je wipe won ti so orilede won di ijoba orun eleyi to je wipe
0: o ti di afagbara wo
1: awon alagbara ni
0: se ni wo be ni terisi
1: eyan si nfi pa gba nitori idi eye lo gba balance e eyan ori won ko awon nkan kan si abere ti o wulo fun a iwe ro yi nation lokola aro
0: yin nje ti gba lagbon eto be ni e lagbon eto eko ohun na ni mo si wa iroyin le ti mo kokko mu yen ti mo ka yen lagbon eto eko to turo mo oro aje so bi pe kini a fi n gbe oro aje wa a fi n gbe soke ni oniwe iroyin di matrix ni eleyi wa laaro oni oga agba fun ajo to nse agbekale idanwo asekagba ni ile eko secondary iyen wayeki Amos Dangutu o ti fidi amule pe ko si madaru ohun magomago kankan lasiko idanwo wayeki todun yi pelu won ni pelu awon ipenija ti awon dojuko lasiko idanwo na won ni ko ti e si madaru kankan won ni ohun gbogbo lo leto leto ki apati ohun ti o sele lasiko ohun bi e o ba gbagbe awon akeko ohun na ni won se idanwo eko isigo ati ti eko eto ogbin ni mathematics and agriculture won ni inu okunkun birimu birimu bayi ni ale ohun ni won ti se idanwo na o latabi bi pe iwe idanwo ko tete dodo won nitori isele ijamba oko eleyi to sele si oko to n gbe iwe idanwo bo lati oju ona Gombe si Yola eleyi to jari pe o gbemi awon osise waeki meta kan kọlọrun oba ko ba wa foriji won Dangutu lo soro yi lasiko ti o sabewo si awon alase egbe awon akeko iyen National Association of Nigerian Students eleyi ti a kowe gbogbo iyen fun ti egbe na akowe gbogbogbo iyen Oladi Meji Otimonu ti o soju fun o tenimo pe ko si ase mase won ni ko si ase mase kankan lasiko idowo na rara won ni pe iyen titi waeki odun yi ti won se koja won ni ko ti e si a se ma se won ni o tu wa se lalaye wi pe eleyi o bi be o latari awon ise takutakun ti awon ti gba oju opo ayelujara se ti ko fun awon akeko na laaye lati jiwe wo o tabi ki won se a se ma se kankan bo ti wo ko mo won ni fun gbogbo eyin ti e so wi pe pelu bi idanwo ohun se lo lasiko na wi pe o sese ki madaru ohun magomago wa won ni ko si ohun to jo o won ni ohun gbogbo o lo leto leto yato si wi pe inu okunkun ni won ti se to ko je ile esu oko to ngbe iwe idanwo bo lo ni ijamba loju popo won ni fun ide yi gbogbo esi idanwo ohun na ni o da inu iroyin di matrix le o ti ri ekun rere ka laaro yi
1: o da ninu iwe iroyin di nation laaro inje ti gbo
0: pe kini
1: lagbon oselu e je mo lo o ere gbogbo o di ipinle osun latari eto odibo eleyi to nkanle fun gbogbo ni ipinle ohun jo je eto odibo gomina ni won ni oba alaye kan eleyi to je ogiyan ti ilu ejigbo oba oye yode oye sosin won ni o mo ti bo ta gbangba gbangba to si ti so wi pe to bosan badun eyan o mujo eyo kan lo o na ni owe eleyi to npa fun gomina ipinle ohun iyun ademola adeleke o to fi n fidi e mule wi pe to afi ko se sa ile keji yo gege bi gomina ni ipinle osun ni o won ni tele tele tele ri ohun ni oba alaye ohun iyo ogiyan ti ilu ejigbo no ti bere no ti kokon korin re ti n ko ki eni ti o je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC iyun honorable Najim Salam to si n gbosuba kare fun tori ilu ejigbo gan ni Najim Salam n lo ti wa o ṣugbọn gba to ya ni oba alaye yi n lo joko to so eleyi lagbara pe wa je ase kini ka tele eni ti ilu n fe won ni idi pataki ati ibi to ti kede re ohun na ni igba ti gomina iyun Ademola Adeleke to lo si ise akanse oju ona oni kilomita 12 kan ni ilu ejigbo iyun ni ana ode yi ni ibe lo ti bere si ni korinre ki gomina Adeleke wi pe ise akoso re ka ma tanra wa je o won ni wi pe o ye ki awon ti o je ara ilu ki won o se kini ki won ki won to tele leyin ki won gbarukuti ko se sai lekeji ni won ni ibe ni oba oba oye sosin ni lo ti bota to si so wi pe ah se ri ise oju ona yi won ni ya tin je awon be ti pe ti pe o to si je pe idagba soke to lagbara gba olowo ilu ejigbo wa latari oju ona eleyi ti ajemola adeleke to se fun won o wa ro gbogbo awon ti o je olugbe ilu na gbogbo adugbo patapata to wa nilu ejigbo wi pe ki gbogbo won tu jade lopo yanturu ki won si se kini ki won bere si ni mo gbaruku ti gomina adeleke o fun sa elekeji labi asia egbe oselu accord party ni o won ni wi pe adeleke na ni o se kini lo le ise o tori wi pe omo wa ni eje o se ti awon ko fe lomi tele won ni pe iyan o lanfa nikan to se fa won o won ni yoruba bayi na ni so nibi to tin so wi pe gbogbo yen tuyaya tuyaya jade edifo fun gomina adeleke fun sa elekeji iroyin po nbe lororo to so po e fe karoyin si waju o wa ninu wero yi de ti the nation ele to jade la aro yi
0: o ya je kinkin eleyin bi o ba la na ni mo nlo ki ntele o elagbon oselu na ni mo ti fe mu eleyin ninu wero yin the matrix ni o eni to ti fi gba kan je senator to tu je omo bibi olusegun obasanjo iyan iyabo obasanjo o ma ti so oni a ohun ti kuro ohun ti kowe fipo sile ohun ti kowe finu egba oselu all progressive congress olohun ti kowe fi sile o ni kini idi e o nigba ta oyan bi pe kiti enidi to tu wa fi kuro e o kini idi pataki o ni sheri nigba ti ohun kokko darapo mo egbe ohun o ni pe won fi ohun ni okan bale won se ileri fun ohun wi pe oya se bo lo fe dide o fe je gomina o fe gbe gbabo won wa ni e o won wa so wi pe ori ko ti e nino wi pe awon eyan nde ko nino wi pe awon eyan dibo won ni gbogbo awon agba agba e pe papata bayi ni a fowo si wi pe oya a ma fa e sile oya lo soju wa o wi pe ki o ma lo tori pe omo wa lo je o ni idi ni yi to hun fi dide to hun ti fi ta koso wi pe oya je ko hun gbe igbese tori pe kini ohun ti ni awon igi leyin ogba to je wi pe igi to nbe ninu ogba hun ko ni wo o wa ni sugbon ah o ni gbogbo ileri ti won so fun ohun kan si kankan ti won mu se nbe o o ni pe ah o ni oju gba ohun ti o ni ah ah bawo le se ma se adehun to si je wi pe leyin ore yin e wa mu kankan ninu adehun ise o ni nu bi ohun gidigidi o so wi pe kini won won kuna won ko lati mu adehun eleyi ti won se fun ohun se o ni fun idi eyi ohun ti di ohun o ohun ti kuro ninu egbe oselu APC o ohun da ti fe pada sinu egbe oselu PDP yen People's Democratic Party ni ipinle Ogun o ni fun idi eyi gbogbo eyi te so pe Akinlewade o se bi oso ohun o ni idi o ni ohun to sele gan ni yen to wi pe kini won se ileri fun ohun won fi ohun lokan bale iyan awon agbagba egbe oselu APC ni ipinle Ogun o ni sugbon won ye adehun won mu ileri ohun se ewo ekun ara iroyin eleyi inu iwe iroyin the matrix le o ti ri kala aro yi
1: eja jo eleyi mo ba ti se nte si waju nje ti gbo kan ni radio
0: 103.5 fm
1: ni ipele eko ni imura sile fun eto odibo odun 2027 won ni okan pataki ninu awon oludije dupo gomina ni ipele eko iyun gbadebo root fever iyun to ndije dupo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle Eko won lo mo ti soro wi pe to ohun gege bi enikan o afojusun ohun lati di gomina ipinle Eko won ni ninu eto odibo odun 2027 wi pe o yato si ti igba ti ohun dibo iyun ni odun 2023 won ni wi pe to ohun wa ni inu egbe oselu ti Labour oni be o ba gbagbe nigba na oni Peter Obi na ni o je eni ti egbogbo awon gban tele ni igba na o to si je wi pe ohun gangan na ohun ni o sise fun awon latoke wale oni ta awon na si sise ni ese kuku Rose Vivo on lo soro yo nigba ti o n kopa lori eto kan ni kan ni amo maworan kan lana ode yi ni won taari ibere kan si ni pe ngbo wa je be to je wi pe Peter Obi ohun na ni e fi sise nle fi se ipolongo ibo iyun ninu eto dibo odun 2023 bo le se wa fe se bayi nigbati Peter Obi ti ku onu egbe oselu ADC to ti lo sinu egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC bo le ti se pelu bo ti se je wi pe wahala tun be ninu egbe oselu ADC lo lo bayi o wa fi die mule oni se ri Rose Vivo te nwo yi oni o yato si ti odun 2023 o o lohun gan ohun ti daju ohun do tohun si se
0: kini o daju logi obi gi o se
1: oni be se ri ohun yi oni se ri lodun 2023 oni bi igba te eyan kan se ri lo ni oni sugbon eleyi tawon jade wa yi lodun 2026 tawon mura fun eto odibo odun 2027 oni awon wa sise ni
0: awon jade tan
1: awon jade tan oni sugbon jijade tawon jade tan e se pe igbe awon jade tan nu kara won oni awon sise tawon si ti bere ni wole to awon eyan lo wi pe o ya n ta fe se fun yin re n ta fe se fun yin re oni wi pe nu egbe oselu ADC ti ohun wa oni ibe na lo won ti dije dupo ni governor iyun lodun 2027 oni ki awon oto tele Peter Obi lowo yi oni Peter Obi ti ku onu egbe oselu ADC oni ki se pa won ba lo sugbon gege bi enikan ninu egbe oselu ADC lohun wa to si je wi pe ise takun takun lo lese kuku lati ri daju wi pe awon eyan won to tele awon leyin berebe lati ile egbe oselu APC kuro lori alefa lodun 2027 iroyan po nbe iwe iroyin Vanguard lo pekun rere laaro yi ibe na lati ti gba balance e lo ro kutukutu yi ni
0: nje ti gbo oya mo te siwaju niwe wo yin di matrix na ni eleyi wa laaro toni egbe oselu APM won ma ti bu enu atelu awon owo kan o eleyi ti ko ni itumo ti ko si ba ofin mu eleyi ti won ni ijoba ipinle eko to fowo si o to mu ki igbaye gbadun awon olugbe ipinle ohun ko le pupo egbe oselu APM won ni awon olugbe ipinle eko won ni won o le ma fi ojojumo gbe wahala yi sokan won lojojumo egbe oselu Allied People's Movement ya APM ni o e ka ti ipinle eko won fi aidunu re o si awon owo lorisirisi eleyi ti won gba lowo awon loja awon onisowo awon onimoto to fi mu awon olokowo kekeke to ja wi pe won lakaka lati gbe igbe aye ijerun eleyi to ja wi pe ti won fi ojojumo won ni o fojojumo po si ni o awon mo isota o ti won gba awon owo yi won ni pe ojojumo na ni won fi po si to ja wi pe won gba owo lowo awon loja tawon ta dabuko yi ba ko na ni egbe oselu APM won bu enu ati elu awon owo tawon mo isota yi ti won ma n gba lowo awon to n taja ninu oja eleyi to ja wi pe egbe na won ni o lodi si ofin o ti ku die ka to won ni bi igba to ja wi pe won mu igbe aye le fun awon ara ilu ni ti ijoba ipinle eko won ni ti won o se ohun ko ohun lori e egbe oselu APM won ti wa fi ipesita o fun ijoba ipinle eko lati gbe igbese lori eleyi tori pe kini ijoba to ba ni itumo won ni o gbadun mu igbe aye ijerun ba awon ara ilu ni won ni ki se wi pe ko tun ma dakun isoro won inu re royin di matrix ni ekunrere eleyi wa laaro yi
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: ba ti se te siwaju ka mele yi ninu we royin punch o na lo je wi pe o je balogun iroyin loju iwe ohun o nje ti gbo
0: pe kini
1: ninu we royin ohun laaro yi ibe ni ejo kan eleyi ti won ni wi pe o ti n jaran iran nle ninu egbe oselu ADC eyo to je wi pe ni se ni eni ti ohun je asoju iyun ni ile igbe ma soju sofin ni orile ede wa Nigeria Lekki Abejide won ni turu tu bayi na lo wo senator David Maki to ti fi igba kan ri je are ile igbe ma sofin agba lorile ede itele won ni o wo lo si ile ejo lori kini lori eni ti o je asaju abi eni ti o je asaju iyun fun egbe oselu African Democratic Congress ADC ni sugbon lana ode yi oni ile ejo giga ti ijoba apapo eleyi to fi di kale ti lu Abuja oni won gbe ipejo kale wi pe to se ri David Maki gangan na ni oju lowo asaju egbe oselu ADC ti won si da ejo Lekki abejide ti won daanu bi omi isanwo ni o won ni nigba to gbe ejo na kale oni dajo musa liman o na lo se kini lo gbe ejo na to fi di ejo na mule o to si so wi pe ka mo tanra wa je o eni ti o je alaga gbogbogbo alaga patapata alaga gbogbo ile fun egbe oselu adc o na ni david marki o to si je wi pe ato hun ati eni ti o je akowe re iyun rauf aregbesola o na ni ojulowo eni ti won damo gege bi asaju alaga ti egbe akowe iyun fun egbe oselu adc o oni won fi di ejo mule to si je wi pe ejo leke abejide won ni iyun ti e won ni ko ti e lese nle ise ni adanu bi igba te eyan do mi sanwonu ni iroyin po nibe iwe iroyin punch loko ekunrere laaro yi oda eja doke lohun ka mu awon ikede to wa ni waju wa ka mo pada bo baba pada de a wa yanana na awon iroyin were were ile ito wa ni waju wa pada bo e ku ka
2: my people, that Una Ogbonge entertainment program on top radio, celeb for hot seat, don't get padimano. Sick of say, Diaspora Entertainment Connection half hour, don't land inside celeb for hot seat. From 3:05 p.m. go reach 3:30 p.m. Bon Quem, Kimpasi for real, plus including Ebony Babe, go begin the telluna about our black people where they make way for inside music and other entertainment for Obodoyibo Yonda. Now hit right ink, VIP code where they Obodoyibo bring and come. On top the program like this now, eh? You're gonna win small things if you do waiting we ask. Don't forget to now every Sunday when 5 minutes waka come on from 3 o'clock. Celeb for hot seat. Come know about your celeb then.

0: si o Israel Majesty Oba Nasiru Akabi Babatunde Lawal Ogurobi Akinlowo 1 Onisasa of Shasha Kingdom Awon Alaselese Ridu Nigeria Kati Ipinle Eko Labe Princess Wurola Adenike Adegoke Laigbagbe General Manager Radio 1 Alagba Peters Abiola Ni won kin ku ayeye ojo bi yin eleyi to gbode kan won ni kabiyesi ke fowo pawu ke ferigi jobi ke gbo bi oriye ti ye ke gbo bi oriye ti ye ke gbo bi awon agba ka agba kan ti won fo mo wu sonde soro to jeje to da bere lasiko ti onisasa ti gba le nlekun awole ofaya adua wa fun yin ni pe ke fi opoloko emi gigun alaafia ara ifaya bale tu ko ile sasa pe o apere on baba la baba yin o ni gbona ma yin nigba kokan ori te gbade si oni fo yin orun to nle jigbara leke odi dorun gbese ke gbo ke to ke dagbaju an baba la baba yin lo obo onisasa of sasa kingdom be ban gbon gbeje gbejo awon alaselese ridu nigeria ka ti pele eko labe princess wurola adenike adegoke laigbagbe general manager radio 1 alagba peters abiola ni won kin loruko gugu awon alase atosise lapapo
1: so e kaabo pada lati eka ikede ati polowo oja nje ti gbo onte si waju e jaju awon iroyin mo were je ti gbo
2: pekini
1: iroyin daily post iyun eleyi to jade laaro yi ohun na ni iroyin eleyi to je wi pe okan gbogbo wa gbogbo baba menuba oku die ka tu won ni ile ise ifopo dangote won ni o mo tun ti mu adeku ba owo epo bentirolu won ni igba kerin re laarin osu kan ti yo gberu fe igbese yi won fi die mule ni pe ni nkan bi lati bi ogbonjo osu karun odun ta wa yi si ojo oni ta wa yi igba kerin re ti ile ise ifopo dangote ti yo mu adeku ba epo bentirolu ati epo eleyi ti won ni o jet A1 ti awon oko ofurufu ti won lo won ni lati gba na si re abojusu wa bi ita bojuwo lapa abe ni wi pe bi won se mu se njike die ti an mu ko won ni bayo tele n se la nra epo bentirolu ta nra ni 1000 ati otale ni igba naira odin mewa in 1250 naira sugba ni bayi won ni 1000 ati naira marunle ni 70 in 1075 naira na ni a ma raja la kan in to wa se be ni wi pe bi epo ohun bi se ndinwo to na tun lowo moto tun won o da bi nta gbe yewu lana jan so wi pe to awon landlord won fowo kowo le ni gbogbo igba won ni building materials awon eroja kole lo won lo fa sojojumo le nkole ngba ta won ti o je dereba na ta won na o ba so won ni part oko o ti won sojojumo le ra part oko abigele do akosha lu wa iyo ba n ka jo mo bakan na oni ninu wero yi ti vanguard won ni ile ejo won ti wogile ibere Erufai won ni won ti wogile opeto pe ki won o gba oniduro re wi o bere opeto e je won o gbonduru duro mi nitori a nira re to si gbe iwe ayewu won gbe wa si waju ile ejo sugbon ile ejo ni ko si nto jo la mo se toju re mi o ni akata wa
2: e ba de sanu babo n baba o
1: ni bi ta wa yi oda oda iroyin wo ni
2: e je mu iroyin amuludu ko to di pe wa koja lo si iroyin ere idaraya inu re iroyin daily post ni mo fẹ mu iroyin amuludun to jade laaro yi gbaju gbaja olori takasufe ti owuko re Habib Okikiola Badmus ti opo mo si portable o ma ti bota o ti soro o ni se ri owo ati afi aye o ni o ti nse akoba ti okere fun awon olori bi ti egbe ohun o ni se bolorin lohun na o ni o ti eka awon okan kan to je bi pe o ni gbogbo orin won ti won ko o ni ko si orin mi si o ni bi pe kan ma korin obirin kan ma korin afi aye o ni tori owo to ti ni yen o ti gba okan won portable ni a owo kan ni gbogbo nkan o ni se bo lorin lohun na o ni o ye ke ma ko orin to ni tumo orin to mu ogbon wa orin to tun je pe o tun ma fa okan yin si odo Olorun o ni sugbon gbogbo won owo lo nkan a to bi o ni kan meji yen o ni o lo o ni akilokan hun o oni eh oni sai gbogbo eyan okan oni bo ti le je pe ohun na olohun buku ohun sugbon ohun o wa gbe sori bi tawon to ku o daruko awon olorin akegbe oni bi whiskey Davido Bola Boy Olamide oni gbogbo won won ti padanu awon orin to je pe yo fa okun awon eniyan si odo olorun oni dipo kan ma ko awon orin to je pe awon orin mi si ohun to je pe ti won kan ba gbogbo ah as you wa koko si okun e pe ya pe ah oni sugbon won ko eleyi beni oni pe orin owo afi aye obirin oni nkan meta yen ohun lo ba won oni ah oni e je ka oni we can do better beni portable se so oni a le soju be yen lo oni pe e ma je ki a so gbogbo e di ohun afi aye oni pe gbogbo e na ko lo owo olowo kan ni gbogbo nkan ni a se bo ohun na nkan ri se bo ohun na lowo lowo kile do won o se ma ko gbogbo awon oni aye wa da portable aye wa da fun ide yi ni o wa nro awon akegbe awon olorin to ku bi Davido Whiskey to wo so oni a oni ohun ti e notice pe Davido Whiskey Burna Boy ati Olamide oni won o ti e nko mi yan Olorun ninu ore won oni ohun ti ma notice won ka awon merin yi Davido Whiskey Burna Boy Olamide oni akilode oni gbogun kan to ma nko ni obirin obirin obirin ohun te ma jale atowo won ni eje ka pati gbogbo le ti won ni ohun aye a ma baye lo won ni eje pati le ti eje ko won ni eje ko ohun to je pe o ma fa okan wa si pa olohun to fi je bi pe a o ko ni wo pe a aye yi pe ohun afi aye la wa se gbogbo eleyi portable na lo so eleyi oni e wo we can do better o oni you all should do better oni olorin lohun na ni we royin daily post ni ekun rere ile wa laaro
1: yi o da ja wo awon iroyin ile to jade lagbon iroyin re idaraya latari ifese won se ile to waye ninu dije fi eye agbaye todun 2026 bo lo lowo lowo ninu dije ohun la na ode yi ja wo lati ojo lati jeta ile ti se ojo Wednesday da ja wo awon ifese won se ohun ka wo bi won se koju ara won si iyun loko kan ejeji lati ana ode eja wu lati ana gege bi won ti koju ara won orile ide ti United States of America orile ide America atawon atorile ide ti Bosnia won se ti won gbena woju ara won orile ide America ja wu ilubori pelu ami ayo meji sodo bakan na orile ide Spain awon na se kini won na orile ide ti Austria pelu ami ayo meta sodo Portugal o ja wu ilubori pelu bo se gbo ewuro si orile ide ti Croatia loju pelu ami ayo meji seyokan Switzerland o jawe olubori o ona orile ide Algeria ami ayo meji sodo nlo fi na won loni yi nfese won se oni yi na ni ti ori egba gbagbo orile ide ti Switzerland ati Algeria o na ni won gba ifese won se ti an lowo oru ni agba ifese won se eleyi to je pe yo waye yin loni laago meji asale egba daada orile ide Australia atawa orile ide Egypt won gbe na oju ara e mo gbagbe npe round of 32 na ni wa iyan mo yo orilede ti Argentina o na se kini o yo lanfani lati gba ifese won se ti e na loni o pelu Cabo Verde eyo to ba ti di ago mokanla asale oni na ni bakan na to ba jola orilede Colombia ati awon atorilede Ghana bakan na ni orilede Canada ati Morocco won gbe na oju ara won Paraguay ati awon ati orilede ti France won o se kini won fi gagbaga e wo bi o ti lo iyan lapa ati beunu 0704-700-3341 una number ke lampani lati ku pe wole 0704-700-3341 e ka aro sa o
3: e ba ku ojumo
2: ojumo e re sa
3: ikino ko dele lati jegun
1: yes sir
3: eni to lo to po ko lo kini ko le e to lo to po o la ki ka bo
2: I'm going to go to the house.
3: O ma de be
1: so so
2: e se on gan ni sir
1: wa di kino mun dele lati jegun 0704 700 3341 0704 700 3341 e ka ro sir
2: amio
1: ti baba iso yi moto ba baje sona bayi awon ti won o boyan pe ki lo soko yin won fe to 60 gbogbo won ni won si fe gbowo lowo ni elo e kaaro o
3: elo e kaaro
2: e kaaro sa
3: lesa o
1: yes sir e se won oruko yin ati bi e tin pe to lata lapere a wa pelu yin
3: se ki ba se pe ni ki ba se pe boya ai laru chile
2: candidate lo le se ki se party o da e ja gba pe le ka mo le se lo
1: hello
2: ah e ba wa ye wa le
1: di sile o ni le ero bi yi ko to ge lati ma we ka ro ma a ge ma wo ni hello e ka ro o e ka ro sa
3: e ka ro
1: yes sir
3: gba je la so ba
1: e ka bo sa
3: lori oro yabo basojo hello
2: yes sir
3: kilo nbo wa se o ti ti be lati ti ko sibi ke o ti ti be kilo nbo wa se to fe yato ti o ti ba be ki kilo nbo wa se oruko kan na ma gbo ti ti ti that's why don't think she bomb ki na jabo ki wo won fo na le do mo lori oga ko te bu ta go bubu lori to ko to to se to ju e lori ki ti ni we ga ga lori ki ti ni
1: Ori ti eni mi si na ba ko ba ti ko ba awon eyan ma lu emi

pale kini pale keji bojo hun ba dani balubalu ni o ma wu wo baba aleku se o fe pa ya re ni to fi je gbogbo igba ni lu sha ni bi aso ofe o ti wa da laisan kale bawo ni o se se ya awon omo re dale ben ohun yi na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin wo ore mi owo ti won ni won ya ohun bo ba te ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi iya aleku se nse fun won nipa ise ile itoju awon omo bukata bibo ati iteriba o tan ara re bara re soro o fa ya re mora aya gidi won lode dekun ati ma lo obirin ninu kuno ikede yi wa lati le se radio 113.5 fm